candola. Ngale ba tu gorba? Ngayo go tu gorba. Nura ngale go parna yaral, yapo parna yaral. Karangara nura ngale go. Australia pedago. Korela candola. Kena candola. Tu gorba, dolgo yenga go. Tu gorba. Parna yaral. Mula ba. Tomo wadala.